Obia Radio 93.7 Kanya Bife Neme Ibo Daru Onunu na nunu ya bugwa Ono uya me Oku meleze na kibazo Nyana gwaku unoku Kanyi denizu we mebe ni ibo banyi Kanyi mebe ni ibo eme o Kanyi suba ni ibo asu o Gongo ni keku

ilu tata e makana ogbako ife ifu ilu uju ife akwa melugi onwe ka odi na nne lulu ka gi ga anu neni umu geneti anka mana ino na enwelu chukwu anwule mana uwa ka ino makana onwere onye gbakata port obukwa lu chukwu isikwu lu chukwu ka odi otu a makana asika haluba ni ma nkwe ka ihata odi okafu mana ede ndu tata ai bu ndi gba maka ya na inwa bu ndu na olu wa zobia 93.7 fm we na sigi anwole maka ncheta ọmụmụ gị mama nne kwu na bagana mazoko ngwa ọ nọkwa n'ebe a ọ nọkwa n'ebe a ni malugo ọ nọ n'ebe ọ nwere aka na-eme mọ dịka ya si ị na-echezi echensi amba echezọrọ nya mama nne kwu na bagana biko gbapụrụ m egwu ya si na ị ga-ebikakwa nka ị ga-ebibi karịa arọ ọ na-edị tata ị ga-ebibi ebi ebi

obia kene nu o maka no gerugo nu mgbanyi je me no dogu asim no gerugo nu mgbanyi je me nu mmon o gerugo nu mgbanyi je me nu mmon na ye jiwe malanyi mgba ge jiwe me nu oka ngo ma bu lezi oku maka ni gba maka nu le yo asim o ni gbo malama di oku o ma bu lezi oku oyi igbo malama ka nwanyi o ma bu lezi oku oyi igbo bu no dogu anya me na ba bu lezi oku igbo bu no kanga na susu no me na lo ma bu lezi oku ni igbo amaka nu le yo sonyere mmiri ụtụtụ na maazi okongwu na tripụ ini jele nwaanyị n'oge igba maka ọbụla na nọzobia fm 93.7 ebe ọ na-akpọtụ ebe ife niile na-eme ọma bụla eziokwu ka anyị mere ife ejiwe mara anyị dịka ndị igbo ka anyị mere ejiwe mara anyị dịka ndị igbo ka anyị zụọ na afịa dịka ndị igbo ma bụla eziokwu maka na ụmụnne nọkọta ọnụ ive emenu oyi a sị m na ụmụnne nọkọta ọnụ na ive emenu na kana ndị mmụọ agụnyego anyị ọkụ zi na anyị bịa

0: ama na ọ na-asị nke a mmiri ụtụtụ na mma ji nwanyị dị ebe eze wee nachi ya tọọ gịnị na-emekwa
1: nwanyị egbuola dị ya
0: ụnụ mmanụ mbụ ọbụ na egwu anyị na-eji abata agba nke bụ a ga-agwa ụnụ na ọ nwelele ka o si wee dị maka na izu ụka na-abụ gara aga akụkọ na-ada ịbata na akwụkwọ iru ọtụtụ ihe na-eme ma ya bụ ọkụ ọgbụgba mana onwe nke ka ya onwe nke ya bụkọzi ya ọ dịka ya si ọ bụzikwa ndị igbo na-eme ụdị ife aka ya na-emezi ka anụ bi n'ọfịa maka na anụ bi n'ọfịa na-afụfụ ụmụ anụ bi n'ọfịa na-abụ ọfụ anụ ibie o rie mana ya bụrụ ụdị anụ a na-abụ ifụ mmadụ ibe anyị erie ọtụtụ ife a mere ụnụ anyị wee sị mba na ụlọ oge igba maka ka anyị ga-anọ wee kpakọọ ya ka anyị malụ ka anyị ga-esi menye ababa na ka wee sụọ ya nni nwada n'izu ụka na-abụ gara aga o nwere ife melụ n'obodo Bennam bụ ụmụ ojii o nwere nke melụ n'ogbu n'ike ka ọnụmụ dị ọka ka ọ melụ nwesị ka m bịa jụọ ndị igbo anyị anyị ata akwụ kọ ka eze anyị si acha nye bụ ajụjụ wee bụlụ kedu ka ị ga-esi fụ nwata nwaanyị n'okporo ụzọ sị na ịfụ ya n'anya gịnị a na-eme enyi na-esi n'azụ na-egotere ife ọtọ ọbụlịbụlị honey na darlin a na-afịọ na-ada a na-ebinye a na-ebebi ịma na na-akpọ bebi ebebie ya eso ka ọ gị ọ na-ada ọ na-afịọ emegide ịkpọkọrọ ndị obodo ụnụ ịbịa gbaa nkwụ mee nke nwa ndị ga-eyi akwa dị iche iche ị na-enwenye anụtagwogwo m dị anụtagwogwo nwaanyị ọ dị n'obi ka efe ịkpọ ya ọ dị n'obi ọ dị n'ime obi gị unu bigedezie otu ụbọchịzi ego nni esebe ego azụ esebe aka izizi ama ntazi gị ịma nwezi obi mmegharị iwe welụ mma wee gbuo di anụ bịalụ nụ gị n'obodo be nna gị owuo ewuo fịafịa zụọ azụ maọbụ itiwuo nwaanyị anụ iji wee mee ọnụ itikwara ya n'akwụkwọ iru onye ọbụla fụ ịnụtawokwa ọdị gị n'obi oli akụ gị odozi akụ gị iwelu aka udo itiwuo ya nye n'afọ ime nwesị ka anyị jụọ ndị igbo anyị ọ bụrụ na nwoke tiwuo nwunye ọ nụrụ anụ kedu ife unu ga-eme n'obodo ebe ị nọ o tiwuo ya ọgbapụ ọgbasịkwa ọgbaratakwa na asị ya nna nnụ a ịbịa obịa bụrụ nwaanyị tiwuru di na anụ ya anụ n'obodo ebe n'obodo ya onye bụ nwaanyị gbapụsị ya gbanata ndị be dị asị ya nne nnụ a maọbụ ụmụnne ya asị ya nne nnụ a maka na izu ụka na-abụ gara aga o nwere nwaanyị ji mma mawuo die n'ụmụ ojii n'izu ụka na-aba agakwala aga o nwere nwoke ji aka odo tiwuo nwunye dị ime ọ dị ka n'ọgbụ n'ike ka n'ụmụ dị ọka nwesị ka m bụla ajụjụ ka mbata ka anyị jụọ ya ndị igbo amaka maka ịchekwa ma anụ bi n'ọfịa ụmụ anụ bi n'ọfịa na-abụ ọfụ anụ ibie olie ya a sị na ndị a n'ọnụ ebe akpọfa wild animal anụ na-eri anụ ibefa mana ya bụrụ na ona anyị bụ mmadụ mmiri kedu ife ilolo
2: ike gwụrụ situeshon daalụ mma nke bụ eziokwu bụ na ịma na ụmụ ihe ndị ahụ megacha anyị na-afụ ma nọ ikwukata ntị gị anụ ihe abụghị mma ọha ka okpuata nke bụ eziokwu bụ na ebe ọbụla mmadụ na-abụ maọbụ atọ nọ a ga-enwe nghọtahie a ga-enwe esemokwu maka na ọ bụrụgodo ụmụ nwanne otu nne otu nna a na-asị anyị na ofu nne na amụma na ọbụghị ofu chi na-eke ya fọzie mmadụ na-abụ onye a mụrụ ụbọchị nkwụ onye a mụrụ ụbọchị orie si obodo dị iche iche onye nke a si otu nkwụ onye nke a si ogidi obodo dị iche iche wee pụta wee bịazie mmadụ abụọ dị iche iche wee zụọ ha ncha ha nọrọ n'ebe dị iche iche azụọ ha ha eto ha bịazie nọ biri n'otu ụlọ a ga-enwerịrị nghọtahie ya fọzie nke di na nwunye ọ bụrụ ma na-enwe esemokwu n'etiti di na nwunye a na-enwe kwa ụbọchị ya atụna gị n'anya na o nwego ndị ha na-akọdị ọnụ kịta anyị na ebe a na-eme iwe ha na-akọ mpa nkechi na mma nkechi na-akọ onwe ha ọnụ ehe ọ esemokwu na-adapụta ebe mmadụ abụọ nọ mana ihe na-abụzi nsogbu bụ esemokwu a dapụta kedu ka anyị si eso ya anya na-eso ya ka ndị na-amabughị onwe ha, ka anya na-esi ya ka ịmago esemokwu na-eseru gị na o nwere otu iwe ga-esi wee gị n'etiti gị na nwanne gị, o nwee ebe iwe a ga-ejedebe, ọ ịkọcha o wefu na ofu ihe, ọ bụrụ ofu ịhụnanya nwanne na nwanne a ya fọzie mgbe ọ bụ di ịhụnanya di na nwunye. Ị ga na ya aka ga na
0: atụ gị izize,
2: ịmago ọ ga na asọ gị oyi. Otu a nke ọ dị na nwoke na nwanyị na-anụzi di na nwunye, maka ịhụnanya ndị n'etiti unu, o nwee ebe ị ga-eme di, ọ bụgodi na ndị bụ unu aṅụrụ gị iyi nnọọ bụ ọgụ ọnụ si na ị ga na-etiriri nwanyị ihe, ma ọ na ị ga na-alụso di gị ọgụ, ị ga-etiriri di gị ihe, mana ọnwụ kwesịrị inwe ebe aka ga-eru ọsọ ọgụ oyi. Ị ghọtago, ọ ga-enwe nata ebe aka ga-eru ọsọ ọgụ oyi. Ị ma na-etiji onye ahụ ka ị tie ya tigbuo ya ka ọ nwụọ pee. Ọtụtụ mgbe ịfụ ka di na nwunye na ha na-akọ ọnụ, ọ di ya makwa ya ụrọ na-eme ka ọ megwara, o jee were mmiri ọkụ wom gbuo ya, ma o jee were acid wom gbuo ya, o jee were zi mma
0: ụmụ ife gwukwuta nwanyị di etie ife, o jee ka o mekwara nke ka mmekwala ọ dị mma ya, a na-akpọ ya revenge.
2: Ịma na ihe na-eme ihe mere anya ji bụrụ mmadụ bụ ọkwanye na-ebute esemokwu mgbe ọbụla. O nwere ike ihe na-esekwa okwu bụ, agwago m unu na-akpụwe gbanye on television, ọ ihe na-ese okwu, mana eji ebi okwu. O nwere ike chi na gbanye on television ahụ, ihu nke nwoke asị atahụ gị, mana onwe ihe ị na-arụ, onwe ihe ị na-eweta n'ụlọ, ọ ya ma ide aghọta ihe na television a na-amị ọkụ na m na-akwụ ụgwọ ọkụ, nke nwaanyị asị atakwanụ gị nke m mere eme echigokwa na television
0: wee
2: so ike ọmụ nkọkwara gị igwe m nke ahụ gbee m iwe nje vonite onwe ike o jee vonite nke mee na 1980 unu ma ewedi vonite ya atakwanụ gị, ọ ya ma ụbọchị aha ị gbara akwụkwọ a na-eme nke ị na-atụtụ ego a na-atụtụ ego ị na-azụ ego a na-eme nke ị na-eme nke echi n'ihe ahụ na-eso okwu wee kopu. Ihe soro okwu bụ television ma ọ bụ bupu na efere njiri enyi, mana ọnụ a ga na-akọzi bụ ịkọgo m nke a ka nkọ gị nke ga-ewe gị iwe, ịkọ m nke a ka nkọ gị echizie na ịkọ nke na-ewe m iwe. Ụmụ ike akọ ihe bụrụ ashị, ọ ya bụ iwe a na-avọ n'ite
0: iwe na-agbanilo
2: ọ sị gị ọnịna ịgba n'ọkwa ya mee ijije gị na onye wee na-eme ka ihe, o nwekwa ike ọkwa ashị o, mana ihe ahụ ọ na-ekwu bụ ka ọkọgbuo gị akọgbuo ka onye ikpo gị ka ọkọgbuo gị abịazie hapụ ihe na-eso okwu. Ị pụta kịta asị ha ka ihe na-esekwanụ, ịfụ na ihe na-eso okwu na ahapụ gị ya kamgbe na mkpọ Johnson hapụ ya bịawa nsugbe na ahapụ gị ihe na-eso okwu kọwa ihe ọzọ, ọ bụ ka nkọ gị kọgbuo gị ka ọkwa ike ọmụ nke na ọtụtụ mgbe ụmụ ike ọ bụrụ ụra di ya ma narị ụra ahụ ime m nke na-ewe m iwe ka ọ megwara, maọbụ nwunye m eme m nke tata ka ị ga ebe ime m nke ọ ya.
0: Mana ihe a niile mgbe ọ na-agụ secondary school
2: ihe a niile bụ ọ kwesịrị ịbụ anyị na-eme ya uche anyị adị ya n'ọkwa nwunye gị ka ị na-eme maọbụ na ọ dị gị onye ọ bụ gịnị ya, maka nnada ekwu ya igbuo nke gị ibu ndị ọzọ ụzọ zaa gịnị ajadu. Igbuo nke gị anya adịghị ka anya ndị nwunye ha nwụrụ anwụ n'ịnụbugo nke izizi.
0: Ịnụbugo
2: nwunye gị
0: ezinụlọ fa na-eti ụgwọ mmadụ, o nwee nwata nwaanyị bịara ịchọrọ ibi ije dị ebe asị a ebe a ka ị na-eje fa na-eti ụgwọ nwunye
2: ha na-eti ha na ha na-anụ ọgụ mma n'egbe. Ịmakwa na ọ bụrụ mgbe a na-ajụ ese ihe a so na ihe a na-ajụ, o nwee ike a sị gị ọ bụrụ n'onu ndị be anyị a sị gị na ndị ahụ na-eme ha na-alụ oke ilụlụ ya bụ ha na-alụ oke ilụlụ ya bụ n'ọgụ ha na-ala ike esemokwu mgbe ọbụla tigbuo ụzọ gbuo ha na isida na mma na mma na anụ ọ mma na nwa ọ mpa na nwa ma mma na nwa ifu nọ ana ọ na-eso n'ihe eji adreesị ilolo na ha oke ilolo dị ha n'ahụ oke ilolo dị na be ha, kama ihe bụ nsogbu bụ nke mba anyị emeghị establish anyị ekwetego na esemokwu na-adị ebe niile na etiti nwanne na nwanne etiti ụmụ ejimadi amukọrọ ọnụ ya fọzikwa etiti di na nwunye mana ihe ọzọ abụrụ kedu ka ị na-esi agbaso ya bụ esemokwu anyị sewe okwu ahụ ọ ihe ahụ na-eme ihe ahụ serenụ ka anyị na-eme ka anyị tritie ka edozie ka ọ bụ ihe ọzọ ka anyị na-aga na ya mgbe ahụ ị na-egosi na iwe na-ewe gị kedu ka ishi egosipụta ya ejide onwe gị
0: ị ma na onwe ndị ga-abịa ya owebe ehe fayarụ gị pụba ife ụdị mmadụ mụ ọ na-abụ owe mụ wee mụ kata ma mmekwu nke a si mmekwu na ewe si ma ọ gị kwuru nke a ejiri nwa ya were fon mụ gbakpuo n'ime lum ochibido onwe m nọdụ m n'ebe a
2: mana ịma n'etiti di na nwunye ụfọdụ ọ dịkwa ha n'ahụ

0: mma na ndị nne anyị na ndị nna anyị ya naanị ya a na-ekwu o nwee ike isi ọbụbe nke ome nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ọkwa be gị ka ọma ọ bụrụ ọkwa be m ka ome mana maka echi nwa nwa gị ụmụ ụmụ gị ife a na-ekwukwanụ maka echi ụmụ ụmụ gị mana ụtụtụ ya na-asị ya ọ bụkwanụ be m ọya anatakwa olu onye nọdụ gịnị abụ m father of chaplain for years nke a sị abụ mother of hope for long alụgidewo m ọlụ a na-eche reward before mmụọ gị mmụzi gị nụa dị bịa ka ibute mpọtị ọ ga na-abakwa mba na-agwa gị na ife ọ na-agwa gị ibu iruo gị nwa ịnwa ka ebunata ozi onye a nwụzi ọ sị na chi egbuo ya ebe chineke nọkwara onwe iwere aka eje gbuo onwe gị ebe chineke nọkwara onwe iwere aka gị gbuo onwe gị onye na ya
1: anya ịma ihe na-akpata onye lụọ di asị ya na ọ ga-abata bụ mgbe ọ na-achọ ịlụ di ahụ a na-agwa ya sị ya lekwa lekwa ihe ga-emenụ n'ikpeazụ ọ kpọchie ntị sị na ọ ga-alụrịrị nwoke ahụ mgbe ihe a ga-agapụtazie nne na nna ya wee kesị nwa ya nwaanyị ahụ a ga-abata n'ihi na ọ mkpọchi ntị bụ ihe na-eme ha na n'ibe m na-ekwu oghere m ụfọdụ ha lụọ di ahụ ha adị dọtazi ebe nne na nna ha nne na nna ha sị ya ọkwa m gwakwara ya agwa ịghọtara ọkwa m gwakwara ya agwa nke ọzọ bụ amata igbo ụzọ gbuo ga-eweta ọnwụ ha gba alụkwa gị onye anọdụ ebe onye anọdụ ebe a n'ihi na ndụ adịghị abụọ na n'ihe na-ekwu ịkpọchie ntị jee lụọ di ahụ mgbe ose tiri ịlọta bịa jiri nwayọ yọwakwa nne gị mara nne na nna gị mara ma ị ga-ayọ tinwe obi n'ihi ha na-agwakwa gị ebe ị na-eje ebe ị na-eje ebe anya ọ bụrụ ego ịghọtara ka nwaanyị a fụrụ n'ebe nwoke a nọ ọ na-eje mgbe ọ ruru ebe ahụ ọtụgharịzie nwoke were ya mere ị na-eti ọkpọ na-eti ọkpọ oge niile ime ụfọdụ na-alụ ubi n'ihi ego, otu mgbe ego gwụrụ ọ gbawa ọsọ. Ahịa na-ekwu sị, egwu abụghị ife niile. Ụna n'ife m na-ekwu, egwu abụghị ife niile, egwu abụghị ụlọ. Dị na ego ọgwụ ịghọtara ihe ga-agba ọsọ. Ọ ka ma onye onye fụrụ n'anya, ọ gwa onye na-akpa baro bụrụ onye na-agba ọkara. Ọ bụrụ ịfụ n'anya nke fụrụ ya, ụna eji ụna abụọ ejikọsi aka na-achụ ego. Dị na akụrụba nke ụwa bụ alaba aghara. Ụwa dịkwara ụna mma.
2: Mana n'ihe ndị a niile, ijele nwaanyị, ọ bụrụ na mmadụ egbuo ọchụ di ya maọbụ ọchụ nwunye ya, kedu ihe a ga-eme ya na omenala obodo unu?
0: Nke mbụ bụ na onye a ga-agbagodo ọsọ ọchụ. Ịma mgbuo mmadụ ntọnụ, ịpịawuye, iji ụgbọala pịawuye, iji motosaikụl pịawuye, iji aka tiwuye, ịkwụọ mmadụ ụdọ, ị ga-agbapụkwa, ịgbapụcha, ịnata nke ụdọ ahụ bụ nke kachasị njọ. Maka na onye afọ ụnụ ikwụlụ ụdọ ama nkwụ ya akwa. Nke ụdọ a mma sị na ọtụtụ ebe m fụlụ ifụ ịkwụ ụdọ a mebụ na emeghasịgodu ọ dịkata dịkata dịkata osenikwa ofu onye emekwa ụdị ife afụ. A na-eme ya kwa, mana ọ na-enweli lekọm.
2: Ma kwụchagodo
0: alụ, maka na onye a ga-agbagodo ọsọ ọchụ. Abụọ kwa ịgbapụ ata ata echi ịgbanata, maọbụ ịgbaje ebe ya bụ iji mata agara ịfụ ya. Ọ ga-agbapụ ọ bụla ihe dịka obodo Ugwu Hausa, ọ gbapụ ebe ọ na-enwere onye ga na-afụ ya. Ọ gbapụzi ọsọ ọchụ a ya na chie na nya na ọdịnala Igbo nụgide ọ dị ndụ nata. Eme ya, ọ bụrụ na ọ dịrọ ndụ nata, ịma na onye ogbulu atagbu isi. Ma ọ bụrụ na ọ dị ndụ nata, a ga-eme ihe eme ya. Wa ya ahụ ọchụ, kwa ya aka ọbara. O mere na ọfụ, ọ ga na-egbu na-aga.
2: Onye na ya? Ehihie ọma. Alo, onye ka anyị kene? Maazị, pụọ n'ebe igwe okwu dị gị dọọ. Ma ọ bụ ịgbanyụọ ya kpamkpam.
3: Hello.
2: Anyị na n'ihe na-ekwu.
3: Ebe ndị okwu bụ na.
2: Afa gị na ebe isi akpọ.
3: Mụ afọlụ victim somehow.
0: Kedụ afa gị na ebe isi akpọ?
3: Afa m bụ Teka Omukpo.
0: Ganiru.
3: Hello.
0: Ganiru, anyị na n'ife na-ekwu.
3: Hello.
0: Ganiru, anyị na n'ife na-ekwu.
2: Nsogbu gị bụ na ikwe isi na inwe ike agbanyụnata redio gị. Gbanyụọ ya, maọbụ ịgata aka n'ebe ọ nọ. Ya bụ
0: mana achọ ka nnefe afọ ọ chọrọ ikwu, maka ọ sị na nyanwa ọ dịka ụdị ife afọ chọrọ ime.
2: Ya jisi ike kpọghachi azụ. Ọ ga-amasị m ịnọ ihe
0: nyanwa. Ọ bụrụ na ikpe pụọ n'ebe igwe okwu redio gị,
2: biko dododo, maka ọbịazi dịka ihe bụ ihe anyị na-eme, ọdịdị noizi mkpọtụ karị. Gbanyụọ igwe okwu gị, maọbụ ịgata aka n'ebe ọ nọ, ka ọ kwa anyị, maka na o nwere ụmụaka chenye ntị, ka ha mụta ihe, ka ha nụkwa n'ihe ndị okenye ga-ekwu. Biko dododo. Onye na ehihie ọma.
0: Onye ebe igwe okwu redio gị dị? Nke bụ eziokwu bụ na ị ma na-ekwu okwu n'ekwentị gị, na-achọkwa ka ị na-anụ ife ị na-ekwu n'igwe okwu redio gị. Mba, ndị oyibo si bụ ịma mgbaalụ onye isi na-abụ odibo. Iwu serve two masters at a time. Ị na-ege na redio, ị na-ekwu ị na ekwentị gị, kedu ka ọ ga-esi ekwe omume? Mba, nọ. Ehihie ọma.
2: Afternoon, Maazị Nọ.
0: Kedụ afa gị na ebe isi akpọ?
4: Ntọala nke esi ma nakwa akpọ.
0: Nnọọ.
4: Obodo ife anyị na-ekwu kịta o mebekwa na be anyị. Mana onye mere ebere ha nwe ihe tinye dị ya, o mechara ọgbọso na be anyị n'ime up to 10 minutes ka dịta ihe wee dị okịta ọbatabụ. Nọọdị eriọs. So a ganaka nke ọzọ, onye m na-atụnyekwa na ihe gbasara anụmanụ na nwunye chigbu ụzọ gbuo, kama mmadụ ga-anọdụ n'ibe ji maọbụ na nke nwaanyị wee nwụọ, ọ ka mmanya nwere temporary separation. Echetụgoro amagodo na isi dịdị nye bụ na onye bana onye bịa ọbụla isi ebi efe ya agbanwere nwa pamanent nwaanyị. Daalụ
2: Maazị.
0: mi lo kwini yoku na onye nka agbapula ahiri obokwa ndi ogbere ya gwa mbi ye jinata oburo fanwa ga agwa gi na konwe ka ditin se me onye agbapu ebe so oli ogbaje ma na oga na ebe aga odi ndu nata ima na chi ekwe obu na odiro ndu egbu ikpabru gugo jama
2: onwe kwa no ga address
0: e onwe ga address onye na alu
3: hello
2: eyama
3: eyama mili nke bezi okwu bụ na ihu na-ekwu mekwa na ebe n'afọ mbụta ka famụkpọ
2: nnọọ so maazị
3: ị na-anị ihe na-ekwu
2: ọfụma ọfụma ọfụma
3: ọfụma na ebe m nọ nwanne m nwaanyị na di ya mgbe niile di ya na-egbu ya na-etie na-etie gese na ọ nyere ya poizin o tiri ya poizin na nri ọ na-abụrụ na ụmụ ya na osi ya ọ kara iri ya nwụọ dị emegide anyị wasị ya bịazie ka a kwari ọgwụ na ka o biri fansi ya ka a marị ya na-eme so ya wa bizi wi fun ya ton ti adi abiri ku so nke bezi oku bo na onye jọ dabala ori ya na tawa na bolo oka so onye gbu otu o na ana 7 years na bai
0: kede ebe bubu unu
3: iota
0: kede ebe
3: 7 years
0: kede ebe bubu
3: unu na 7 years
0: onye
3: obata obata ji o di ndo obata ihe ofu
2: onye ebe ka ibu maazi
3: so onye nwa ifu
0: maazi chika onye ebe ka ibu o si ona befa ona bazia ona sias no 7 years ona befa kede ebe ibu maka ikwu ewu kwa na ma bu onye ebe nwa aya maru no ndi
2: ndi obodo tu ana emi ihe di otu
0: onye ne a eyi yo ma
2: no no so
5: ọnụla ihe a nwoke akwụkwọ nwoke akwụkwọ okwu laasị na onye na-ejeje ibu mgbe na nna ya si na-eje na ọsị na na-eje ọkakwa ndị ahụ nne ha na-afụtara ji ọkakwa ndị ahụ ụmụnne ha na-afụtara nwunye faji nsi ebe ahụ ọ tara aja aja asụsụ onye a matara asụ onye a nọrọ ebe a ọnchi onye a nọrọ ebe a nwụọ onye a nwụọ ozi ọya wụrụ onye a maka esi anyụ ji ma nwoke gbuo nwunye ọya wụrụ nwoke a maka esi anụ nwanyị ife ihe a na akọkịta ihe agụ na akọkịta mere ebe mma ebe ekwuwe m n'ugboro ole na ole ahụrụ m nine children onye a ka m mụgide ya titi mgbamgbam efu ike ngwanụ nwunye onye a dịna ya kpọrọ nwaanyị bata ọgwa ka ọgbaghara na-adị ma ihe megide ihe megide megide mụgide bụ mmụọ nanyị fụ na ihe awụghị nke mmụọzi eji m nwayọ ejije na-adị nna m na-adị nna m onye nke a na-akọ iche onye nke a na-akọ iche eji nwayọ jeje rapụrụ ha bịa steeti chacha bata ọnịcha bịa biri na mkpọ gbalịja ahụ onye eje ya ọ dawa aja aja asị gị nọrọ ebe a ọyị nata ọdị na-akọ ya ti ya ti ọ kwesịrị na ọfụrụ ịfụrụ ya n'anya oke ọfụrụ ya n'anya n'isi mbido wee chewete wee dị n'isi ụzọ wee fụzie na ihe ahụ ọ fụrụ na mbụ awụzi aka ọ fụrụ kịta wee jiri nwayọ jeje paki akpụ ya onye ọgwụgwọ n'oke wee jiri nwayọ jeje rapụ nke nwaanyị ụlọ chọọ ebe ọzọ jee nọ na mgbalịcha awụ uju ọta bụta ma ọdụ na fụtara ma ọ mmadụ fụtara gị ma ọ nne gị fụtara gị ma enyi gị nwaanyị ma ọ nepọ gị fụtara gị eje ebe ahụ ọ dawa aja aja nata ị nata nne gị si na ọ ga anabata gị maka ụka ị chọọ ụlọ jee biri na ọ wụrụ naanị gị wụ onye chọọ ụlọ biri so ya ọ gụkọra m n'ọnụ
0: daalụ mmiri onye ma na ihe a nwoke enyi kwuru o si na o si Enugu wee kpọọ na ụfọdụ bụ asịfafa eje na eje na afa ajụ m nwanne anyị nwaanyị akwụkwọ maka ndị a na-achọtarụ di nke a bụkwa maka onye achọtarụ gị achọta ịma ka o si eme
2: mana achọtarụ gị mmadụ gị na onye ahụ ga-amata wee mara ụdị mmadụ obi
0: ọ makwa ụtụtụ ezinụlọ ga-abụ achọtarụ mmadụ ka o si wee dị fa ọsịsọ ịnụ ya bụ dịka ike ọ bụrụ na akụgụfe ọnụ gwafe okwu nnefe dị njikere ka e nwee ọgọ
2: nke bụ eziokwu bụ na onwe ha ihe a bụ ihe eji ofu ụzọ aga maka na ma chọtaru gị o ma ị chọtaru onwe gị o ọ dịgị ọsịsọ o ma ọ dịghị gị o anyị afụgokwa ndị ha na di ha yiri afọ 5 afọ 10 afọ 8 ha anuzia onono ha no ha no nwozia fa abo
0: oburo ketekpa
2: ehe ifu na onwe ho ofuzo isi agia di mfe imansi na o di mi ya onye ahu ya yo ofuma na onye kwesiri iyi onye ahu gini amata gini amata at least
0: afa to oburo ke iyi bo onye ya ya ahu isi ahu mba nka ahu isi ahu isa akwe ekwe kwa mu nka mana
2: iju ese aga
0: mmiri iju ese di kwa ọ dịkwa ezigbote mma maka ị na-anya kịta onwe ezi onye na-ajụ ese
2: nke bụ eziokwu bụ na ada ajụsụ ese onwe ha ọtụtụ ndị bụkwa ndị ga-eme ga na-eme eyi na ha bụ ezigbo mmadụ na-eme eyi gị na ha matacha afọ mbụ afọ abụọ afọ atọ
0: ibe ekpe ọjọ gị fi na-ebelu ịchị ọchị ọsị ama niile obi aṅụrị na-eme
2: ịjụ dị ese a sị gị na onye a ka a kacha fụ n'anya na mmịa na mpịa bụ ya nwa ka ha ji biri na ọ ya bụ ezigbo nwa enwere n'ezinụlọ na ụmụ asatọ nne a mụrụ n'ọya nwa bụ sọsọ nke bụ nnọọ Peter Okwute Okwute ebe a ga-ewukwasị ụlọ nsọ nke Chukwu n'ọya nwa bụ eje chọọ ugwu of the family
0: gịnị anụzi ya
2: gịnị anụzi ya ị na-asị na-echukwa na ịjụkwara ese o ị na-asịzi ka esi ka onye a si bụrụ ezigbo mmadụ ịmaga ezigbo nwa ndị be ha ji aba mba ọ gbanwee o nwere ike ihe ahụ ndị ọzọ ji akpọrọ ya ezigbo nwa bụ ọka mma n'ezi
0: mana ikpo ụmụ nwoke ụfọdụ aka kịta fa sị gị na ife mee fa ji agbanwe ma ebidozi n'ụba alụmdi na nwunye a bụ na nke nwaanyị wepụtago omume ọ na-adị emebu tupu ha alụba
2: ifu na ihe a alụmalụ a bụkwanụ kama dịka ọtụtụ ndị si kwuo ha si ịbanye ma ọ bụghị ihe ịtụrụ ahịa
0: iburu akpa
2: kama ọ ga-abụ na a chọrọ ndụ ga achọ
0: ịwa nke bụ nne m gwara ya nwanne m ọsịa gaa m ntị imetụ a na-abụ agbacha nkwụ a na-enye ụnụ ngọzi a na-ebupụta akpa ọ dọkpụrụ ya n'ime na ndị be anyị nwere ka esi anụ nwaanyị ọ bụrụ na imesịa akpọrọ gị je kpọnye onye bụ nna ọ bụrụkwa di gị ka a ga-akpọnye na-akpọnye onye bụ nna kpọ nwa ya wee bịa ọ dọkpụrụ ya sị gaa m ntị ọsịa n'ihu nna di na ndị ịlụọ ọkalịa gị
2: na taba
0: be m ọsịa ma mmụkwa na nwa sị kpọrọ fa na taba kịta ma eyebunata gị
2: n'ozu
0: wele ụkwụ ị na-abụ
2: maka onye ebunata n'ozu ke ndị gba lọs ọkwa ezinụlọ unu maka o nwere ike oru ebe ahụ ọmụ gị bụ ọmụ ịtọ a sị na nwoke nwe ya ọ nọ ya n'ọnụ ọmụgoro ya ụmụ ọzi nwa unu nwunye unu nwunye ahụ ogbu unu nwee luzugo unu agbarugo aka nwa n'ịwa ya nwa unu nwaanyị amụtagoro ha ụmụ ịtọ ha ji kasie onwe ha obi na ime ya ọ nụrụ ya anụ ọwaghachitere ngọ mba onye na ehihie ọma onye na ya
0: ehihie ọma
2: nwanne m o kee ka ime ehihie ọma si ọ maazị oke nọ simple man by nature nọ
6: biko ihe ọ na-ekwudowanụ mma mana ihe na-achọ ịgwa ndị mmadụ ma nwaanyị a chọta achọta na nke achọta achọta ọ kpọ na akara aka ka ọ dị onwe onye ịmabụdị onye ọgụgụ gị na ya otu a obi gị na ya jekọ ọbụrụ na mmanụ nwonye oge ara chọta gị gị na ya nọkọ omegata megata megata ọgbanwee nwoke na-agbanwe nwaanyị na-agbanwe and ọ mgbanwe a na-ebute etie na etiri so ihe dị na ya bụ ọ bụrụ na nwaanyị jeebe nwoke na ọ dabara ya ya na ọ bụrụ na nwoke ka ọ dabara ya na nwaanyị nwoke pụọ ọ bụrụ na natanship kedu ọ bụ nwere ka ọ dụrụ ịhapụ nwaanyị ụlọ ọ bụ nwaanyị ka ọ dụrụ ịhapụ nwoke ụlọ maka ụmụazị
2: ụta
6: hapụrụ ụlọ chọọ ebe ọzọ je nọrọ nwaanyị na ụmụazị anọrọ wee na-amanye ji ụbọchị
2: daalụ onye na-ehihie ọma.

0: friends ya were and hang ya out. Kesiko ge shigwa friends ya na emegi engage. Na ego nka ya chori ya 5000. Ya bo otu ahu. Ka nke nwoke shi simba.
1: Ni ama menwe.
0: Mgbe nke nwoke nna ajuzi ya maka ihe abuzi na January na si anna ke ka isha plan how far. Committee nwego kwa committee ni stay rugo for. Osimo mba ne kwa na sense izuka ahu na ha tufu bonu. Nsi dia di serious. Okwe for ihe ikpora ai. Say engage. Now you can make me rub your sim gini. You see a manager. You can sim ni ma buho odi.
1: Oto seme.
0: You sim ni he me kwa no just no ma kwa no ego ego ego. No ego ego ego. Come on, you just you see a care kwa ni he like ye bono. Care he on eme. Omo he on eme o. You see a care kwa ni he like ye bono. O si mezo puno iho mo ji like ya no di girl puna o di no chai mago at least o gafe imana mado gafe no na acha bananya and then ma imana mo adi oji na o ko si gwa mi o si mi chi imana na mo adi oji so at least mo ni asoru bi occasion o na acha bananya mam na my wife
1: kuba
0: so iha humbu chai di si umu wai maru ni hoje umu woke tu maru ku ihe cho ọ bụghọ mgbe oge esu esi eh na oche njizi oche nji ho maka na ifucha those things ima na anya na onye ego ihe na ihe ọ bụ na ị na-ekwu bụ ego wetegode ego
1: money matter
0: onwe
1: one of
0: ihe ji like ya ya bụrụ na ọ chara ọcha
1: chaba na my cousin brother oge ọ chọrọ ịnụ nwanyị asị ehi ma na itorokwa ogo ka ije nụta onye to ogo sefa na ya chọghị ịma moto moto
0: ọ ga-anọ ebe ọ na-achọ onye toro ogo ahụ nụta onye kari ya maọbụ onye ọna ma ndabara
1: ọsịba na ya chọrọ ịma ọnaze ehi ma ka ụmụ mụta ụmụto olu ka ọ kwadoro ịnụ jenụrụ onye na ya nọ na disen haiti fakwubezikwa
0: ọnaze ya chọrọ ọbụna ga-ama ihe ọ chọ ka anyị matakwa ọ bụghọ sọsọ ime ihe chọ ịmata ihe iche ahụ marụ nke dị mkpa economics kpọ ya scale of preference ọtụtụ ndị kwuru oke ọ dịka ọhụmbụcha ebe ihe si na ịchọgodo ihe 10 na mmadụ ịfụ ịtọ maọbụ ịnọ maọbụ ise gị were ehe ka ị na-ama ihe ahụ ịchọ marụ ndị nke dị mkpa ọ ga-abụ ịfụ mkpụrụ one na one ahụ ịwerụzi mee ya na azụzi ya ka isi chọọ matakwa ma onye ahụ onye ị ga-azụnwu maka ọ bụghọ pan niile ka a na-akụ ihe tinka kọrọ pan o nwere nke ị na-ama kwụnwu ya bụ ịma ma onye a ma onye ị ga azụmụkwa ka ọ dịka ọchelụ ka ọ dịkwa ka ụdị nwoke ahụ ịchọ ka ọ dịkwa ka ụdị nwaanyị ahụ ịchọ
1: otu a ka ọ dị
0: onwere onye si m na mgbe ọ n'ụdị ya na di ya bụ onye ịyaramee ya abalị agba aka n'ịnata n'ụlọ ya bụ ebe 12-1 mana ka ya na ya bịa anụọ ehe ọ na-azụzi ya n'azụya na kịta na di adịzi organized
1: ọgụ ụfọdụ gị bụ nwaanyị ada iberibe ime na aka nge malụ aka nge ji akwụkwọ aka nge gafa da iberibe
0: nwee ndị bụ mgbe ha na nwunye ha bụ onye ịyaramee ya always disorganized ọ nwaanyị o mana ọ bata oyisi uwe ara n'aka ekpe oyisi akpụkpọ ụkwụ n'aka nri ọ chịsa nke a chịsa nke ọzọ gị nwa bụ nwoke kia dị organized mana ị na-anya ọ bụrụ onye ọ ga-abụ isi ya bebi nekwa n'ihe a n'otu aka ọsị o ọmụta ehe
1: mana
0: onwe ndị bụ nade ihe ndị ahụ ya bụ ka ị na-emekwa ị ga-ama ihe ịchọ ị na-ama ihe ịchọ ahụ ị marụ nke ka mkpa onye na-ehihie ọma 0803-278-9512 maọbụ 0802-984-0053 onye ihe ọma